0: 32.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 33.7 Hard FM Bukidon. We got 15 minutes after 8 o'clock and it's up on Tropico. Some from Beanie Dance Song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Agad pa lang, panalo na sa sara. Magandang umaga po, sweethearts. Ito na, last hour ng ating program on this very beautiful Saturday morning. Ano pa nga po, weekend hard hits tayo ha, hanggang 9 o'clock. Uy, mamaya abangan natin, 9 in the morning, that's gonna be Harvey Stone. Para naman sa ating pagbalik sa dekada 90. Magpapabata tayo. Our peel, right? Siyempre, para bumalik tayo sa ating medyo pagkahami sa una ba? Hindi, through music lang. Pero sa balat, hindi na mangyayari yun. Magandang morning mo. Siyempre, 90s hard yan, ha? Sa lahat ng mga nag-aabang. Mga music from the decade 1990s decade. Magandang umaga po. Sa lahat ng mga uncle, mga auntie natin. Mamaya pa yan, 9 o'clock pa. Hoy, nag-aabang na rin tayo ng ating second game, ha? O game 2 sa ating NBA Finals between San Antonio Spurs at New York Knicks. May mga mahilig sa basketball dyan, ha? Kunting mga update lang kung ano mga abangan para sa araw ng Sabado. Samantala sa PBA naman gagabi, natalo po ang Barangay Ginebra, ano? Laban sa TNT. Puntik pa eh. Anyway, eto na sa second hour natin. I-shoutout natin ang Galas family. Mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Mahay Bundang, Tatay Nicolás. Si Mami Elaine, magandang umaga po. Ang Raptor, Taxi Ana Lu. Vincent Octubre, magandang umaga. Shoutout. Nagang salamat. Mga taga Upper Carmen. Okay, Neneng Upaon. Mga taga Zone 11 Upper Carmen. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha. Shoutout sa may Butsoy. Okay na Butsoy Salamanca. Sa may San Juan Uno Lapasan. Maraming salamat din. Good morning. Ano na, panlaban na mo niya. Ano pang hinihintay nyo? Abangan natin mamaya. Anako, announcement ulit ng mga pangalan ng mga nakadaong ng bugas at saka groceries, ha? Abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Kaya naman padayon na sa magpaminaw. Hoy, shoutout sa lahat ng mga sweethearts natin sa may bandang Gusa. Good morning! Kamusta lahat ng mga naka-Heart FM din sa Barangay Gusa? Yan, thank you po. Ang dami nang ikinig sa bugas sa Gusa, ba? O, abangan natin lahat na. Ako, padayon lang mo sa pagpaminaw kasi naman, baka naman galing na po dyan sa inyong lugar ang magkakaroon ng bugas at saka groceries. Ang dami nang ikinig, oh. Itong sina Aldrin at itong sina Micaela. Ang Demesa family, good morning! Mga taga-Gusa ito, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y maganda ang inyong mga umaga dyan. Okay? 17 minutes after 8 o'clock, commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Still with me, my name is Jason. Jason Steele, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM bukid on 846. That's Levitating. Dua Lipa dance was brought to you by Birch Tree 45 twin pack. Ang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Dili na! Oy, good morning. Dami nang ikinig sa atin. Dami nag-message. Wait lang ha. Asa na yun? Ayun! Magandang umaga, Hako Hidalgo. Maraming salamat. Sabi niya, happy Saturday morning to you and the Hard FM. Thank you so much. Sandali ha. Si Mama Jill, all the way from Gusa. Magandang umaga. Sabi niya, hello po Hard FM, avid listener here. Pinood yun ang inyong team song ba? Pag-agis doon sa umaga, ikaw ang laging hinahanap ng aking tenga. Yung kanyang eldest daw na si Aling, Kamulog Hinlo sa Balay, magandang umaga. Oy! Napakasipag ba? Ang Sado Power Drive, good morning just the same. Maraming salamat sa pag-inig. Sina Crisel Bagares, mga taga-makabalan, si Dio, maayong buntag! Nagkang salamat sa pagpaminaw, ha? At ganun din, kina Carl Haven David. Magandang umaga, kina Hensel Faye David, kay Dudeski. Amping daw sa pag-drive. Masata ng mga taga-makabalan puntod. Magandang umaga. Thank you very, very much. Si Zing, how do you pronounce your name? Zing? Zing? Timahan Umalsa, magandang umaga po sa inyo. Hoy, mga taga-malitbog-bugid nun. Maraming salamat din sa inyong pakikinig, ha? Eto, oh. Magandang umaga, Jason. Sa ating text line naman ito. Later na ang laba. Nagpakaon pa ko sa mga dogs. Si Silver. Maraming salamat. Michael Palaza ng Red Horse Taxi. Good morning. Shout out sa iyo. Salamat kasi naman kami ang naka-background sa inyong mga taxi, ha. Thank you, thank you. Ito, magandang umaga rin. Si Anton at ang Mendoza family all the way from Causwagan. Thank you so much. Sana maganda yung mga umaga dyan. Hala, sige. Padayon lang sa inyong mga ginagawa. 47 minutes after 8 o'clock. At commercial break muna tayo sa glanta. Magbabalik tayo with more. We're squeezing the final minutes of the program. Kaya naman, oy, padayon kihapon ha, sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

92.7 FM Kagayante Oro City, 93.7 FM Mukidon. Datu minuto bang sumapit ang alas 9 ng umaga. Over October for you, that's Econ. Hey, at tabayanan, susunod na ang ating programa para sa lahat ng mga magbababata dyan. Babalik tayo sa dekada 90. Harvey Stone will be bringing you guys back to the 90s. At syempre pa yung mga musika na nagbabata at nagpakilig sa inyong mga uncle at mga auntie, sa inyong mga tita at tito. May mga hits pa rin naman na napapakinggan at appreciate ng mga kabataan ngayon. Eh, diba? So mga music yan, balik tayo sa nakaraan. Kamaya yan, abangan natin lahat mga sweethearts. Papaalam na muna ako, maraming salamat. I'll see you guys again on Monday. Mm-hmm. My name is Jason Steele. At ako'y naniniwala sa kasabihan ng pag-ibig, ha? Parang relo yan. Dapat ang ikot laging pakanan at never kakaliwa yan. Panay sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore!

92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, we've got 11 minutes after 9 o'clock. Good morning, happy Sabado everyone. Mga sweethearts natin, siyempre welcome po dito sa ating programang The 90s Hearts, kasama si Harvey Stone. Hanggang alas 12 po tayo, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko. Do what

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaan mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hard FM, Bukidnon. Oras natin, sweethearts, we've got 33 minutes after 10 o'clock. That's the Muppets, Girl of My Dreams. And of course, we will be performing live dito sa Cagayan de Oro ngayon pong June 26, 8 p.m. Diyan po sa may Limkit Kai Atrium. So, mas masaya kung kasama natin buong pamilya, diba? Mag-enjoy sa mga music from the 90s, from the Muppets. Of course, ang kanilang pangalan ngayon is yung Music Travel Love. O, sa mga wala pang tickets, ha? Mag-PM lang kayo dito sa amin sa Heart FM para at least makakuha kayo ng tickets. Alright? Parato-ratong tickets, ha? Happy, happy listening kay Sandy Limpangog, ating mga sweethearts dyan sa may gusan, kay Virginia Galvez. Happy, happy listening din sa inyo. At happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan ngayon sa may kamamanan. Good morning kay Mayor Miles. At saka, natulog pa pala si Mayor Miles. Hey, hi kay Roxanne Mancha, Lorimer Sakala, kay Candy Ato, and also kay Mercy Inday Mansueto, Ninyo Ansabel Baklong, the rest of our BBQ family. Lola Amy, good morning to you. Happy, happy Sabado po sa inyong lahat. Yung mga nag-enjoy ngayon, naglalaba. At saka yung mga nag-enjoy din ngayon sa kanilang, diba, mga ligo sa beach. Happy, happy listening, ha? Dyan sa may Lagindingan, happy, happy listening to all of you there. 10:35 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako, sayawan tayo, ha? Mga Zumba momshies natin. At saka yung mga nagzuzumba sa barangay. At saka sa gym. Sayaw tayo sa aking pagbabalik right after this short break. Tumutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the order 93.7 Hard FM Bukidnon. Honest natin, 1047. That song was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na! Happy, happy listening kay Zing Umalza. Ating mga sweethearts dyan sa may Malitbog, Bukidnon. And also kay Madeline Dolor. Pastilan. Happy, happy listening. Dyan sa may Lourdes, Valencia City, Bukidnon. Happy, happy listening sa inyo. And hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Puntian, Quezon. Ang ating mga farmers natin dyan, ha? At saka yung mga sweethearts din natin dyan po sa may Maramag Terminal. Sa lahat ng mga drivers ng ating Boktramco buses, happy, happy listening po sa inyong lahat. 10:48, magbabalik pa ako. Still with more music from the 90s, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin, we've got 13 minutes after 11 o'clock and final hour na po tayo ha sa ating programa Heart, the 90s Heart. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa May Kogon ha. At saka kay Elijah Mabita, congratulations po sa iyong partner mo ba ito, Eliza? Elijah, winner po ng ating The Price is Rise Overload, si Joshua. Congratulations sa inyo. Hi, Sir Eddie Kenya. At saka ating mga sweethearts dyan sa may Novo Department Store sa may Kogon. Shoutout po sa lahat ng mga sales ladies nila. Ang ating ding mga kaibigan sa Pearl Travelers and Garage. Pearl Travelers, Garage and Ceramic Coating. Happy, happy listening kay Sir Joven Raangas ng Barangay Bonbon. At saka dyan sa may Scarlett Nicole Eatery sa may Patag. Shoutout po sa inyo ha. Purple Cake, Ma'am Cathy. Happy, happy Sabado po sa inyong lahat. 11:14, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Ang sarap.

0: 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaan mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon, 11:42 ang oras natin. Time to brunch with my EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Diba? Sayaw-sayaw lang dyan para at least healthy tayo. Oh, grabe kayo sayaw si ate. Oy, ating mga Zumba sweethearts natin. Oh, kimbot, kimbot. To the left, to the left. To the right, to the right. Oy, hi kay Auntie Carla ha. For sure. Grabe, bounce, bounce na at saka kumakaldag na yung mga sweethearts natin. Especially dyan po sa may, ano ba yung Iron Baller Gym. Dyan po sa may Patag. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. At saka happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Malitbog, Bukidnon. Naka-Solar Radio. Kasi sabi, wala daw kuryente sa kanila. Naka-Solar Radio. At saka nakikinig dito sa atin sa Heart FM. Maraming maraming salamat ha kay Arjene Timahan Umalsa. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. And also, batiin natin ng happy, happy listening ang ating mga sweethearts dyan sa may Anko Marketing. Yan po ang BL Ondiano Marketing. Dyan po sa may Carmen. Hi kay Cheryl Oporto, Russell Cordero. Hi din kay Beth Edulza, Rofo Edulza, Isabelo Solante. Happy, happy listening po sa inyo. That's coming from Mommy Marilyn. Shout out to you. Hi din kay Pearl, kay Cassie, at saka kay Lucas. Hello, Lucas! Sayaw, Lucas! 11:44 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na mas
4: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, Boys to Men, End of the Road. Kasi wala pa nagawa yung kalsada, kaya end of the road na. It also means the end of the show, kasi magbababay na po si Harvey Stone, ha. Maraming salamat talaga, sweethearts. But before I play you my last song, batiin natin ng happy listening si Karen Torres Nilo of La Pasan, ha. O regards daw kay Dr. Heart, kay Sexy George, and also kay Jason Steele. Oy, naalala ko siya, yung nagbigay sa atin ng suman. Ang sarap ng suman. Pati yung suman tik-tik. Ibigay niya sa atin. Maraming salamat, Karen. Ha? Happy Sabado sa imo. And also, hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Duncan, Ororama, Carmen. Hi kay Marvin, Karen. Kay Baby Love. And also kay Sir Ace and kay Jonaline. Oh, nakikinig sila sa atin ngayon. Ha? Regards din kay Mommy Marilyn daw from Jonaline. Happy listening po sa inyong lahat. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan, ha? Yung BBQ family natin. Happy listening po sa inyong lahat. Sana mag-enjoy pa rin kayo sa mga music natin dito sa Heart FM, right? Susunod na po si George sa programa niyang Music from the Heart, Sabado Edition. More of your favorite music, of course, we'll still be playing dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. But for now, God bless you all.

0: 92.7 Heart FM Kagendioro and 93.7 Heart FM Bukidon. 12:31 and the time check is brought to us by GCash G Bills. Chill magbayad sa GCash G Bills. Your bills in one app. Samtang ka paniud to, samtang ka hungit, or samtang ka prepare. Siguro wala pa naluto ang inyong mga sudan. Let me be your background this afternoon. Sabado, mainit George. Well, we're kind of wanna chill it down dito sa ating programang Dear Heart. Or Make It Music from the Heart Weekend Edition. Kasi Sabado. O, oh, diba, napaisip din kayo. Yung Dear Heart natin, every weekdays. 1 to 3 p.m. Pero this Saturday, we're enjoying the love songs. Music from the Heart Weekend Edition. And I tell you, hindi basta-basta yung mga love songs na ipi-play ko. Just wanna have a little fun. Kahit na napaka-stress na ng mundo. Diba? 1462. Hi to Ate Karen Torres Nilo of Lapasan. Regards po ko diha. Ayan, maraming salamat. Ito naman from 9345. Shout out sa lahat ng mga sweethearts natin sa Bloomingdale Zumba Momshies. Hi Ate Carla Toledo. Sabi niya, ni Aramidiri ha. Listening while doing our household chores. Maraming salamat ate. I appreciate that so much. And to those of you na parang, ano ba, may gusto bang sabihin na hindi masabi-sabi? Sige, let me be your delivery girl this afternoon. And also for your shoutouts and requests, you text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, you better take note of this. So that, oh, lagi ko naman pinaparemind na isulat para everyday makagreet dito sa Heart FM 92.7-Kagayan de Oro City Facebook page. 12:34. Well, the late Peebo Bryson will be bringing his legacy with one of his hits coming right after this break. Kaya naman dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang!
4: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Ibayran karon, posted na dayon for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
11: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
12: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
13: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
10: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Heart FM lang, wala nay lain pa.
12: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
13: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
10: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. A Do It Right There by Yang Constantino and RJ Jimenez, two of the alumni ng isang, di ba, real ano, reality show for singers and songwriters way back when, 2006. Oh, diva, the feels of this song. Anyways, that song, If You Fall In Love, was brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Hello kay Sir Richard Saludsod. O, pinapabati ka ng iyong wifey na si 6896 na nagtatrabaho ngayon sa Mars Laundry Hub dyan sa may... Uy, malapit lang pala. O, sa may Ilaya Carmen, Silingan. Samtang namino sa Heart FM. Maraming salamat sa kanila anak din na si Crazy May Saludsod o si Christian May Saludsod. Saludsod. Ayan, magandang hapon. Thank you. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito rin yung mga suki o ni Ig-Ig. City of Papel Republic, sa Yin, sa GBA, Burberry, sa Avid, sa JEG, Coachella, Diamond Hand, kang Ma'am Ermelita Cuarteros. Maraming salamat din sa Kamayan, sa Manukan, Corales Extension Branch. At saka nakikinig sa atin, ha? O yung Julie's Bake Shop dito rin sa Ilaya Carmen at Jonas Bake Shop. Hi, Ate Rodeline. Magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. Mamaya ha, ito yung mga winners natin na mga hindi pa nag-claim ng kanilang premyo sa The Price is Right, Overload. At gusto nyo pa, alam ko gusto nyo pa yung mga love songs dito. O, gusto na mo magpaano George, mag-relax karong Sabado. Sige, you text me as well. Habang nagre-relax kayo, baka may gusto kayong i-greet. Diba? Then why not? On this wonderful Saturday, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sharo. Oo, ilista nyo na yan para everyday makagreet at sa ating Facebook page, Heart FM. 92.7- Cagayan de Oro City, pa-follow, like, and share. Please, please, please. It is now 1:49. Magbabalik ako dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, kuy lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitawan. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Big

0: don't look like I'll ever stop my wandering.
1: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Are you wondering? Wondering where life will lead us? You know, what I always pray is just to give us the heart to have a very, very strong heart to face everything. And this is George telling you those things. Hanggang alas tres dito po sa Music from the Heart, the Weekend Edition. And that was James Taylor, everyone, with Wondering. And that song was brought to us by EXL Makaboy Capsule. It's never too late to be healthy. Please do. Please do. Oh, you have to really be focused on being healthy. Hi to 8528. Greet po nilang Hilongo Roldan na nagupit sa dako ug tabon-tabon diya sa 31st Street, Nazareth, CDO. Asabi. Pakita ako sa gupit. Maing hapon. Ay, kadaga. No, daming ganap this Saturday eh. Kasi it's a weekend. Ano ba? Anong plano? San ba kayo ngayon? Wala, George. Nahigda-higda sa duyan. Habang nakikinig sa'yo. Ay, to Lola Lalang, Mami Fetty on ng Hanupulan, Claveria, Misamis Oriental. Maayong-maayong hapon. And also, hello sa mga sweethearts natin sa Kevin Enterprises. Sige, kaway-kaway. Sila Ma'am Elfie, sila Ma'am Irene, at sila Sir Dennis, at si Sir Kevin. Maayong hapon. Dagang salamat sa inyong always na pagpaminaw sa lahat ng mga naki-shopping. Ay, eto nga pala. Oh, gusto ko lang din magpa-shoutout. I'll give this a huge shoutout to Sir Sandy Limpangog. Maraming salamat, sir. Thank you. George, dugay na iko gusto makadungog ni mo. Eto na po. Oo, thank you, Sir Sandy. Maraming salamat. Diyan ito sa ano eh, Barangay Gusa. Oo, dagang salamat ha. Thank you. Oh, how about you na? I-text nyo pa ako. Yeah, let me have it. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Also, Facebook page, go ahead, please. Message nyo ako. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. We got 33 minutes past 2 o'clock. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 14 minutes before we hit 3 o'clock on this wonderful, beautiful, magnificent Saturday. Lahat na. And you're stuck with me. This is George. Sa ating Music from the Heart, a weekend edition. Sa mga... Uy, may na-miss ka ba? Sige, I dedicate this song sa mga taong may namimiss at sa mga may nakamiss sa kanila. Unsa ano mo pagkabalo, George, kung na-miss me? Eh, basta i-dedicate yung kanta na to sa'yo. Yun na yun. Anyways, mga sweethearts, later. Oo, sa ating tunog Chada with Albi Euro. With another talented band will be with you, and that's going to be Charlie's Pencil. From Ozami City. Abangan sila mamaya ha, alas 6 hanggang alas 7 sa programang Tunog Chada. Dito lang yan sa Heart FM, of course. Ito rin. Oh, ito yung sinasabi ko kanina na hindi pa nag-claim ng kanilang premyo sa The Price is Right sa Overload. We got Dwight Ganzan Rabanes. Driver. Ito, Annie Grace Beru. Ito yung mga winners pala natin noong Friday kahapon. Ito naman ay mula sa Captain Vicente Roa Street, Cugon. Helen Tijada ng Barangay Consolacion. Elma Padilla ng Barangay Bayaba Zone 5. At Carolyn Kaangay ng Barangay Nazareth. Asa na kayo? Ito pa. Ito naman sa June 4. Johnny Salon ng Xander Taxi. Figarita Hulina ng Barangay Makasandig. Michelle Saicon Madrina ng Barangay Kauswagan Kahua. Irene, ito si Maravik Tawi pala. Kasi nag-claim na si Ma'am Irene kanina. Barangay Bulwa, Upper Bulwa. Sige. Bantay dilikwaon, ha? 14 days will be your claiming period. Magdala ng ID, mga sweethearts. Dito lang sa stasyon natin, pwede ninyong makuha ang inyong mga premyo. Sa 5th floor FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, along Vimento Boulevard, Carmen. At eto pa, sige, batiin ko lang. Ate Gina Abranilla Ravida sa ating Facebook page, shout out. Thank you sa pakikinig, Ate Gina. Hi, Demsoy Robles ng Maramag. Ingat kayo lagi ha. At speaking of Maramag, ito rin si Sir Eddie Kenya mula sa Noisky Food House. Ayan, hi sa mga sweethearts natin na sina Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, AJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Hermoso, Jess Kenya, at saka si Apple, at sa bago nilang staff na si Ma'am Grace Monreal. Ingat kayo lagi, mga sweethearts, ha? Maraming salamat sa pakikinig. And on to my final set. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: avenue for local talents and artists. Big in love. Luchada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la. Hard FM. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Shudder by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Baro Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: For all the musicians, there is a studio in neighboring cities and around Mindanao, and we are heard in all over Cagayan de Oro City and also in Bukidnon, 93.7 Heart FM. And of course, Facebook Live for all over the world. Also, you can download the app, mobile app. Just go to the Google Play Store and look for 92.7 Heart FM Philippines. Download the app. And then you can listen to us anywhere you want. All right. We'll take a break. I'll be back with more. You and LB. Stay right here.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Tunog Tsada on 92.7 Heart FM.
0: 6:27 on a Saturday night, you're listening to Tunog Tsada. You with LB, and tonight we have a father and son duo. Guess that the Charlie Spencil, Charlie Lapis, and of course, Kurt Cobain. Now, tani si Charlie, taga Ozamis kid na siya. You're born in Ozamis, no? Or
5: No, sir.
0: Okay, and then, and can you, pero nana siya nag-base sa CDO, pero magulian niya po ni si Charlie. Charlie, nakatukar niya po nga sa Ozamis?
5: Katong kwan, nakatukar kami 3 times. 7-11, Heminis, tapos Sinikaban.
0: But earlier sa imong career as a musician, nagtukar po ka sa Ozamis?
5: Twice tay. 7-11, gika bali kami gitanan gikan diri sa Cagayan nato nga full band.
0: I see. Unya si Kurt Cobain, of course. Na siya band si Kurt.
5: Napot siya.
0: Sa band gini mo, Kurt?
6: Musika band.
0: Ano sa may genre ninyo?
5: Bali cover band pa sila.
0: Cover band po.
5: Cover band pa.
0: Alternative gapon or grunge, no? Or yeah.
5: Mga bago.
0: Both time.
5: Na yung mga sort of rock nga kwan. Classic rock na.
0: Classic rock po. Okay. All right. So can you tell us, I'm just curious, no? Sa may Ozamis local music scene karon dito. Laghan bag gigs, laghan bag bands po sa Ozamis?
5: Sa akong pagkabalo yun, minus na yun ang kwan sa local music sa Ozamis karon kay unlike sa una, mga 2006, katong mga college days na ako, nagay may organization na ay production po. Karon wala na gay nanak bitaw, na wala kay support ang kwan, nanak ba? Minus sila. Dili pareha bitaw diri nga daghan kayo production, daghang bar nga matukaran, daghang mo-offer nga bar nga para sa event inana mga kan ba.
0: Panapay mga gigs dito kay si Kurt mutukar ba yung banda sa dito magtukar sa mo dito na yung mga gigs.
5: Ang iyang kwan kanang sa iyang parents sa iyang kwan kay naman po'y kanang imnanan na iyulag convenience store dito po sila mutukar og na yung mga family event gatherings kwaon po sila.
0: I see. Okay. Alright, so ang next song na to is an original. Nakita na ko sa video. In fact, i-play na nato ning song before sa one of our shows before. Ang title ani kay
5: Dasig Choy po.
0: Dasig Choy. Dasig Choy. Ang drums ani si Andoy ba? Do I saw the video.
5: Una gyud ang una nga dagan na ning akwan.
0: Okay.
5: Nga kanta.
0: Now kani acoustic lang ni siya, so let's listen. Dasig Choy, Charlie Spencer live here in Tunug Chada. Go ahead, Charlie.

0: Heart FM Time. It is now 8:15. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. If never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
0: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s. You

0: it's you and God. Heart FM time. It is now 8:45. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud na anak. Sinamang ko yung mga tao sa yung mag-baby. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Inay ko sa kuang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giklear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Lace up your running shoes and get ready to run. Have fun.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 2:30.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: adlaw-adlaw.
1: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
2: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
0: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
1: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
2: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart 92.7.